ran siya wa e. Whakaro mai, marunga I te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o te a tiawa toa.